Duhai kawanku nan setia, kini kau jauh di mata. Namun begitu dek, jangan lupa kabar berita.